ngale pa tukur pa ngayo go tukur pa nora ngale go pana yaral yapo pana yaral karangara nora ngale go pastella pedago korela kandola kena kandola tukur pa dolgo yenga go tukur pa pana yaral mula pa tomo wadala.